kangdu kardamalo na jaime ang ne longpen ki jut selo nor jik senang lake ko ani jirpu me jisu palun kilona bang phu men lake thonseng terang

La pona pona le tum kang du kadomalo na jai mek ang ding long pen asona sona lun arjik long tang lo. La pon si bang so jai mek ang ding long pen lun jil ke ror bang ke kang ton ek lo. No na dun thua jai mek ang ding long da mek lo nang la ke pini arni ajai mek. Pini arni ajai mek ang ding long pen ang ri tirang pen ke than alam arjik senang.

My churan pen yoro mi nang ti nang sing ka bi si tin ti alam ti to yu chi than tha ti o ma choro sari si lang ming po sari bang yu de

siêu ma cho nàng kỳ nàng dính rồi lu non tì bang cu lê nga bi mi si chi cung pe nu ni bang si nàng lu chi lêng pri sẽ cha ki pen li nàng tu su pa sai ni si lang ming pu sa ri bang i vi chi lu ki ku leng a bi mi si

0: Musing kanjo naraji murun ipake.
1: Lapona pona li tum lunbari majai mek ang deng long pen lunjir arjik long tanglo lagi akashwani dipu non studio agore por por phai troxy playing dog dog lo la se apor ke chok pen lo pulo tang te delhi ban ka budget ak

0: Ningan isi ben kaduka ve ipong ve si bangpar lapen kapate anparta pilupi ke ningkan kang tim irong along te kep te inkoi atula ansi ipong pong en long sita pilusoke ke e an apelu ikup web si atula en long choji ako ahut ke inglong arit katiki ahut si pelu ta ke edun bonta non akai ke inglong tame thai tame longle paduk i si pelu so nong nangji pelu so katiki apor ke aru pen wusik achiklo abang si nong nangji pelo athe indak lo te ansi atula lok nangji kilok tang lo pulote amu kapak kloji apan gining mil along ponsi pakoy dam nangji hako ahut karbi atum ke michungkret selam si phelu kekoy la phelu koy tanglo te katiri takiri pen ahon jeng nangpo non akai ke ning misin pen hon ke jeng awar sai dulu karbi atum ke hon jeng det aphi takiri along pen puthot hon lam along ramthu si ahon asot mate apeng pinchong ji ape ke thak ji ahut keran aprang chupleng pen hon phirang nang ji kali pulote mo ahon kipri ahut jithu etpo laso pc hon rangpo ansi thak nang ji hako ahut ke laha lir pen hon air lapen sibu duli arvo pathu si laso lir pen hon lu pinchong si pe ke thak thak son si pelu pini poho seleng khonjari rin ditho pi choy ik choy ang he hui non akai ke phelu pen anpar kaprek kaprek akimia hon nangklang si phelu katiki abang in ar detlu
1: anve luma ar jumisen luma phelu atumo phelu pen kupilo nang tung ka chini dam ke phelu pen pilo ka cheman hon di tangte non puthot anut ka prek pen le arju pon thulo nang non bongso satguru pen le puthot arju pon thulo nang tangte bongso satguru nang pini ko pilo ka parju pon ji ke
2: umi arni hiti dunji thoi the theng the ke jor dunji hiti pen si biti wan ji chongkong atum durmi ansi hawar hapa chelo thuji hawar along thelang arni hemtap ta adon don don ji theman arni doan ili ingtong pen hak ingtong nang ji puthot arni bomta bomti sok roy asai pado nang ji hempi along bomkur arni
1: non tomo son ke par jupon ji son ta doma kopia tomo lo
2: singkong
1: ton te tomo le ar jupon lo nang de
2: singkong nang tum singkong thek long luma singkong aphan hen lo tapu singkong la ke akeng hong pli eson ingnar amarat angbong pen singkong hen lo adicho lo singkong ke do adim teke atum do dun de singkong

0: alir ke a hit army dingland la pen army abu ta do singkong alu atum ke a chi thok along ang mi dingland la pen tom tip bon ta api atum a chi thok ang mi ke ding de la pen nilip singkong bap chuche la kaprek amarat api a ok si kicho singkong atum ke cherap prin si tijok phak le kicho nep la pen chora pet la ison ing tang pik amarat singkong atum ang thor te longku ar lo si kedo api ajon apor la biti bita do tip te lapen ejon vet ke ingnar ajo do de singkong ke iboy ke do mate ke dom singkong ke aboy ke do mate ke dom adim fi kaita ke dom anin ke ha karbi anglong mate asam arlo ang nam ajo ke singkong ave lapen bharat adang ang nam ajo ta la kido ing arpik bharat adang ang nam ajo ta la kido ing arpik bharat ang dang gil pusi ang nam along singkong do birthe ang bong Africa ang nam ajo ke singkong do hako ahut aso pu inut ahok pet akalinga adicho singkong apan aning dok o ajok si arong anujok silang si atak singkong john pli
1: anvelo ma chorupik lo jumisen atumunang par jupon thega por la siputhot anut kaprek abong so penle arjupon thulunang none bongso pinchong rong pi pen arjupon thulunang de
2: ne non kapori ayerjir men ke kanghon munit pilthe nang hache heno apan nang toite munit aning mesente arnam ta ram ta nangne munit apan inghonte arnam ta nang pudunde nanglam jongsi dokjinte nangpan thang nang thang ta nang pudunde munit chinghonte pirthe thang kisung ave munit chilang selet ke la munit chilang selet ke lang selet ale ave munit chichok ke pirthe kereng me ave kanghon kajin so ave kave do rap pute chini ne che bohong ching chek kai ke arnam nang phan nang khroi khri hiljil tog men lake bidar sing kru
1: non kupine kapar jua ponji ason dolang mapin chong avela tangte puthor anot ka prek pen arju pon thulo nang bongso charli tok bipi pen non arju pon thulo nang de non nang kupilo ka parju ponji ke
3: je
1: ahir je ramen kupilo
3: bala wang barba mirju we pang par jang sik ka pang par jubuhu gang jar jove sok pala sami jing barba lun kan che pala barhawang barbar kangbeng chichi mar butorn kela

La che akashwani dipu. Adun thua jai mek ang deng long dam de prang, ke nang sot ka pachi ne lam jir ar jing tha. Nang li tum jong si, ka chuning ria lun jir ar jing tung pulo te. Alom bilo ma jai mek along le, WhatsApp, nang lu ignon. WhatsApp a number ki, sirkep pli trok si, trok nerkep nerkep, phaiwe phaiwe nerkep pho. WhatsApp along ke tok nang ji ke lapu hen lo jai mega men alom bilom kuma se kilun ma lun se pi lun se po men alun alam thia sap so tok nang ji karju kang tunga tum ki do de mate arong amen lapen karju kang tunga tum amen alom bilom jai me ke iru along bata hini si rot par ji chot lake bhom kurwani adab por phainer kebra minithom kep lapena jo porphai se kebra minithom kepa por kenang sot kapachine lamjur ke lapanik chotlo pirthe monir ke chan ke jara long khang do nik tha hem tu ni si along monira phai pa jum igra det ka ching thura long cherap do nik tha monira phai nang ke bat o henlo det lapen khai ka ching thura long ke the nai nang ke kham khi dun Nangli hem kachubu che long osomara phai kapang tuja phan ninge lepet pen matha ik nangji. Osomara phai ke du utha ke nang sotkali ke ong ue aphaya osomar pen si nangli rengdok rengni pen dolongji. Nangli jong si rengdok rengni pen doji lepen asarpi aso atuma phan a oga pran ba mesenji pulote osomara phai chepang tui nangji. Nangli jong si lapuson klemponote nangli lepen dera phanta ke mesen ang theglo. Polythene apen plastic a hormu ke en pen che pahilo nang ji. Polythene apen plastic a hormu ka che pari denga joini, to monte print dong chan lapen lang bi an ta che hu edlo. Polythene apen plastic a hormu an hemkom hemra along warthap thera elong adim hili khudra haladak si wadamik nang ji. Kalite methor du si nang ji. Polythene apen plastic a hormu ka che pari deng pen e oge prana phanta hinu. Atheke, labangsa hormu pen asana-sana keso lapen, kensara keso ta cholong thek. Lasi, polythene lapen plastic a hormu ke, che pari dengne desi akimi. Thengpi ke lang tomon lapen argi ka cheho pen ke khanga banglo. Thengpi thengprang lapen ingnam nang kivir panajok kereng era che thege doopi anta akisong do tanglo. Nampi namdur tongsekot pen kana hogajok tomon ti prenta kache tonti nang do tanglo kereng era pian rengdok rengni pen kapareng jia phan thengpi enangji lapen raikom nang

La pona pona litum kachuning ria lun jermate alom bilom ma jai me ang deng long pen asona sona lun nang litum kachuning ria teng pen arjik long tanglo la ka akashwani dipu non studio ghure por por phai sir ke pleng ji dok dok lo lasi apor ke chok pen lo pulo tangte guwahati pen kapachatak puar anjalik batri asami salam pen birta arjik long phetpo

lapana ponali tum hindi lamar janalo na jame ang dengelong penju mesen ju mesen alun jir arji long danglo lake akashwani dipu no adun thua jame ang dengelong da miglo nang lake english alun na jame english alun na jame long pen chris de borg kilun alun arji xenang alun alam the lady in red

piabangke ang torarlo at tigajar umlapen, aloabang ke apiapan aan kiripidam. Aloabang aan kiripidam api sirtok biabang jelengatepayang song arlujoy si menmen ang toralong jongpen denhetlo. Laso porohut mongmu aloabang ta natnepen na injar si sirapan tengkeng dutlo. Lasan si sirta ariarvianat penke ang toralong jongpen den tipsi ariar ianat ke nok pen mongmu alo apan kachesong loklo penang ana porchesong det api sirtok biabang alo apan nok pen wan petsi patilotlo lasohut apiabang ta ang toralo pen nangketet ji apan jong kang thok ong lapu an kang tang kang nep achong anta ing thok plot anlo mong mu apia phanta la son si aphi ke pathilot lo sir tok bi alangli mong mu pilo lo aphan pathilot aphi pen ke karbia tum kaya teng si reng dok reng ni pen choklem chodam long lo mong mu aphan kapathia jok.

0: Kadu kaveta chitong eloma kleng dung.
1: Chitong et ilang, kleng sarpo ke hai, non pan kiri pen lang bo matum do lang.
0: To tang te ma lom soy ing hong chad lo na.
2: Uf, ni ne keng anta, hal jak ni na lo, so rem rup o.
0: O, wang chit lo wo. Pan kiri ke wang ji do lang ma.
3: Awe lo, la tum ta, a keng amek ar wak wak lo. La si, nor lu dun elem lo.
1: Kleng sarpo ke hai, kupi alam te si bu anset nang ke pha lo ma.
0: Nili nang ke pha lam te ke, itum chim thong along ri, itum rong chum pra. Rong o sara hukum ke so ong si nang ke pha lo.
3: A hok lo kleng sarpo ke hai.
1: Ku an si ke ka dun un po ma, rong o sara hukum ke so. Ang song kang jar bo har bo rek thek lo ka ling. La bang so bo har da bo rek a oxy chu ji po lo te. Jong he le ing suar hang long ku long dang lang roi lang jeng ing long krehini ar lo krehini pusta me ar phong no si wan pi vek nang po cho long le jun long le kang chir kalang e ni ri ne keng anta a me gar wak wak lo un elo bu an pin ke
3: hen bongam katiki ong si ni ri ne keng anta jut ad lo Sok hen phuroi bongom he hui kapar phang ong si ni phang amek pang lap at lo
4: rong asa sokra tum le amek kilang no rong asa tanum anta sarula ko ang si ani ani ta reke pe bendang la jo pani jo peda nang ke che de nang ke lo pen ka che jagun bom

0: putih. Kosan la, longri lompat. Kipaklar kacing tuji.
1: Kalang lo, ing hong cat lo nang arni keme nang leji pu an lo.
2: Kalang lo, kling sarpo, non aporke ing hong ki ikta nang sai jipu. Arni ta kacong hong an lo. Dugu nelo, cijin sotao nelo.
3: Lalo neta kama thake, mo arni sike ahuk dolong ji pu an lo.
1: Kling dong kling sarpo, tuman cat lo. Itum ta embu mukrang aso. Kekang tim, nang li tum nang ke paling lo. Bonta rong asar ke aning cilarun elma. Duk ong pon bin ge.
0: Rong asar le ahukum keso. Aning ka ta coklem na. Rara tum ta cecudun long mobe. Kang cil kilang ikpe. Kido dunang. Ku ang si. Kang cil kilang ikpe kajipan ying ding dunun puma. Jope ni, jope dap, so kamu ke hek on klo. Niri cimi, nike yang cimi anta, jut et lo. Ko ansi, iri cimi pen ke hek asang le, ke on po ma. Niri, nike yang anta, amek saja lo. Kita keset asangaan ke. Cuci, iri pen ke hek asangaan si. Cuci pupu, ko ansi iri pen ke hek asang le ke ong puma. Jo, ni panta ni lang tha, ni ri cimi anta, jud lap lo. Aja ta babu do pune, soprak ong.
3: Ani kache, ni tum tang de, thi jo phag le, ki ka thek lo wa li. La bang so thi jo, la bang so phag le. Aok jong si choji pulote ko anlo ne inglong arlok ma ripidu si wan pinang po ko anlong kulong dak langroi langjeng tukong ingna ingsu arhang lo ne kika tunang jo nirine keng anta kaipor arlong kipatiku Inglong pen ka kong long ong si ame kar bag bag lo.
2: Julong le kang chir kalang ik pen si kar phung du na. Tike bong krui marat marang api pen ta ka phere e pran che thon dut an pin. E kai ar don kupusi ke jo un bo ma.
1: Julong le kang chir kalang ik pen si kar phung du na. Tiki bongkrui marat mareng api penta kapire e prancit hondut anpin e kaya don kupusi kejo ngun puma
4: Bisar kindar sita rong asar apanke long riar lo Majok ta hai una bang avidet posi cupodop ta hai bang ave Itum riso e jang kupuson si cepan ning ding un puma
2: Lute marlo rong azara pan abisara bank do sila kamathata judet lo
5: ote olarim kamathata bethe jut kok lo
2: nitangte jo pani jo pada megi thar hanan gitun pi ong si niri ni ke nganta mi ang bob sai de lo e son tun detta e pha ok ta tun tha

0: tóc
1: Tóc lên cái parting lock rồi sượt bằng kệ.
0: luôn.
1: Bố rồi tắp rồi, pru rồi tắp rồi, pru bom rồi hè. Nên căn của anh ấy kẹt. Anh ấy ít bằng mà thà lo 2016 là nên căn bằng kẹt là gì. Nên bằng admission em đơn lộ.
0: Cô nào là số cutting class kẹt chắc đơn là bằng kẹt?
1: Là mùi là số mít là phương kẹt rộng phát bí rộng bê. Bây giờ là xôn lo là petrol pump đó mà tì là số bây giờ là xì đô là bằng kẹt.
0: À course bằng kẹt?
1: À course bằng kẹt nít 6 months hẹ. À mà nít bằng 3 months hẹ nên chốt bia lộ.
0: Tang te hula swa training a ho nang nang li to ma phan hala dak ke pia son se nang ke than ekla
1: ha dak nang a than ke a son tin lo la alo sumar pima ge ching thang an ke nang than lo aru pin sumar ta pima fast pen ki jut an ko pima ge chi ge ching thang he an mai nang than lap lo lak bang ta a man ni li bang ke hala an bang ke ni ke thek lo po la blouse ki roi an le thek an ta chok pusi ching ki dam de ya le he blouse ki hala bang ge roi po oi pa ai pu ke lang dun ta pen ta thek den ma he la blouse bang mane di phu lom ke suli ke bisi ke la blouse si suli ma ti di la alo somar hor musi bisi suli pa alo somar hor mu bang thek nang ji pi alo
0: o ke ma ti
1: na lo
0: tang de nang li no na mat ke la pe ke roi ki nang li hiti bozara long thona pu roi dun bo ma mate la nang li hema long ma se nang li non mat ke la pu roi bom la pusan
1: ni li non mat ke hem long si roi ke roi bom he sitame hiti long da pu bang son lo phone pen si pini ya hum delivery ya ni li bang ke la son lo bang pini ji pu lo te order ne hanang pipo ke hum delivery and dam nang po ko hum deli tang lo ta ko hum delivery chi thon nam nang po ang ke hi chi long pu lo te pe ko khaw song si ni li bang he di order and dun bo dak pen si order and dun po ang ke en nam po ang ka ko mo ki pe ne tang lo ta ko chi thon nam thu po ya lo hum delivery system se non pen hem pen si pe ne bom la
0: tang te pe ko khaw song nang li order ke en dun kha da ke ko pi ko sona abang si ke en dun lo blouse ke roi ma ma te ason son do o ma ti la si ko pi abang
1: tak total tanis en en lo pick up buke home an par ge blouse ke roi an par ge bag potli jaro aling choy to an wen tan ni send bomb lo non ko ke
0: choro pick lo
2: tang ti
0: okay loving hello wing a dimen sita me nang li long no na mat pe ri ke roi phan order nang ki pi la pasan tum ta do ma
1: ni li long ke la pick up house pen ke do lo la foreign country pen ta ke wang bang do lo la phan ta roi pi dun long lo la pekok order mati di pekok order pen roi pidun rong lo an par ke vest la hai la pa ke wedding set hai ta du lu ke roi pidun long he ta chu festival ke wang hon mane foreign country pen wang mati foreigner tum la tuman ta blouse hai ta roi pidun lo ko ga bu hom pidun long lo a ke order ke lan vel la
0: tang te nang li na nona mar nang li ko pipia pe si roi bom lo
1: ni li bi si ke roi ke a son lo peko peko am pare blouse bi sim number 1 ke roi ke blouse si ke roi ko blouse pen am pare ke la son lo arlinga choi
0: arlinga choi di tang te nang li blouse roi bolo te la blouse ke roi ke arni si long pako an an si roi un lo
1: sang se pin la thang na claim kli hem thang a sai ta che claim kli pin polote ani si long pak tro ka tang onji loss bank ke
0: ani siang bang
1: sang se pin lon ta hem a sai thang na che claim kli pin pen pak tro tang onji
0: ani si long
1: ani si tang
0: an te nang li mo pen pom pe bu ta hom pu ka kar bi je ke ta roi bom te la hay bank ke dang te
1: la hay bank ta ani si long abu ke hom bank ke england o ma ti ani si long ki un nai da pak thom se un cho pak thom an par ke plus a ling choi bang ke ke roi nei a son du por he di a ni silong pak ni si un chot ji ni pak ni si un chot ni
0: tak de pe ko ka bu ke hom ke nang li long non mat ke order du ik ping ma
1: do non mat a do o dai na do ni long ke he la barika hon mate a sab kom he si ta mi neng kreng bang mate di pador si un e non ko ke hem pen ta he
0: tang te nang li long order do punang li pulo la sinang li long peri ke roi lo nang ke cherap nun bang do ma mate la punang li nut vet si peri bang ke roi at la pason la
1: blouse bang ke ani nu vet si roi bom lo pak ta cherap dun bang hawe si ta me abu ke hom bang mate ni neng so do ni neng so nang cherap dun bo neng so nang cherap dun bom non ko ke pening la class 9 lo he pening me chu to dun long li lo bon ta class 9 lo mati pe abu ko hom bang ke asim me sen ma la phansi non bang ke hikai pon lo he ni si ni se aprang ben ta hikai pon lo

0: keroi ahusi tami chok che lo la ke nasi measurement bang pura chok nei la ki pun hun bang he ki pun hun bang pura measurement pura nang po mane ki pun hun bang he dinang e mind ta he di son lo matha tap te den nang po angke mane la phan lok si matha vet nang po pi he jong si la jong si asa o bak ke lo pe ni lo te ke matha pu lo te di la kang tip jong si chok che lo te mane a blouse ke a phang long klo lak do po an par ke hong wang da do po po munit tum he di kisuman dum complain that po la si ki pun mang he di pura perfect he lo te mane a thang a problem a velo la kang tip hun bang he la si a ri jong si 16 po lo te nang half inch an pathe chat nang po ki en bang he di aro jong si al bang ta jong si son lo 12 inch pulo te aku half inch ba 1 inch ba pathe chat nang pu ma by chance muni tum the chat ta the bi chat ta the ma di di la si blouse ke kang tip mane asun si ri do pe muni tum ching thang je lang me sen cho si ta me asun si ri do pe ing tip thu i e pa chat thu i an si ko join thu nei ma ti di muni tum e la son he no da pata ki suman atum do do he la son si ta me lang ki ching thang lang me sen pa la ke roi tum bang tai di aduk duk du o ti ti pialo
1: tante blouse ke roi along ke akat ta du pik pik la si ko pipia a design akat la ni nona ma roi bom
0: ni ke son tina kata roi bom bra cut tango simple cut tango princess cut tango son tina kata roi bom ni bang ke non mat ko pia design ma he dia lang tu maning ke hang nang ki pi he so design anta roi lab lo ni ke
1: tante usumara tum fan frog pini ni ta roi dun ma
0: oh roi dun la designer frog tango alang tum ko pia design ma nang ki pi la so design roi dun lo roi dun thek lo ne bang ke roi ta roi dun bom lo he
1: tang te nang linon nang prang ki ke wang ji lang along la pi ri ki roi pen an par ka pre ka sai ki claim ji phanang li ning ke hang la pusan da do ma
0: ni linon mat ke ave mane la si ni ning ke hang dam lo mane mane la an su se ji pathe kang tu la an su se ji pathe kang tu la an su se son lo public tum ne long wang te pye he do do ma ti di ecm vet ni ke ha aprang pen da he di ecm vet pya ECM vet lo aru non bang ke ECM ap em to em vet lo mat long ta long lo pye he mane kisuman dum do dum mat di od hoy hoy si od hoy hoy he o la son jan bang ni matha the ma si thek non thek thin non ta od vet manon bang asap ulo aku ni bang la ansu si si la so kam ma chpa the kang tung pya ansu si chpa the kang tung lo munit tum mane do an we an munit ta un tin long le wang et te pya son si matha dam rong lo pya he
1: tam te nang li mo pen pugom nang li si oso si ta mi school pa dun pen che thon che wan por en o mati la chinang li kuslo so por si pe ke ki roi roi
0: ni ki roi ke an ya lo ke apor we adap ki ko son lo school che thon po osumar han tiffin che bunai bi po tiffin pe ne po ki chi osumar han ki sik la hai po apula ben school che thon dun la school chit honnun po aku school pen ahot pen non long ke exam pinang ma sumar chinghong kok te chi chinghong kok pe hem nang chile po hem chile po han an chitun po an chulin po amek pajang po amek pajang po ma ke cutting class chu thanun bom mati cutting class dam apornang le rok pong ke usuhan mek che pajang gang po cutting class apornang le test cutting class dam po cutting class pen hem nang le po hem nang le pola pula ben an chutun ba ya po meyang lot po an ke ni ke aju hodai ta bajini lo thurji aju bajini te alarm clock bi lol an ne bajini thur po la bajini yang bong ni ke di pak ni gal te pak thom tang unang po la 5 o'clock gal te 5:30 an ke ala an tang un lo te maneng ke aku school je thon bol la son lo daily routine lo ni ke la ke
1: pe bang ke ke cheng ba la kang tip tang bi ko
0: o la son lo mane order nang le o lo lo te di man son lo ing tip op ani si ke mane kang tip lok lo kang tip lok po kang tip tang bi o po ang ke la ani wang lo po dui baji thur po ang ke di kai tal an lo roi po an pa son lo school po rang le te so ma a po lo ti ing tang po ya po ko dam thuli po son ja lo ani wang la son lo
1: tang te nang li la non cutting class lo ke ghonta ke ko ana phan se nang li ke than than lo
0: ghonta hi ni ghonta hi ni si than than 3 o'clock to 5 o'clock an angke 5 o'clock an penisuti po ki wang la pula ben pa ko dak pe ko house ta order do kok po a hot pen ke hala ni tuma bai do bang ta vedet po angke hala ta a duty do kok mati duty do kok po angke ki pun nam putan ni si dam nang kok ti po

0: lang than lo ajar lo ke nona phi phi bang ke ni lita mobile lang pe mobile long do ajar design pusa me pusa chali dun bom lo jordan bom lo ni lita sela so interest pen sin nor an bang ke ningan troxian lo ke jor lo
1: nang demo pen nang li pulo nang li ke bang along ke lang dun pen si la bang so bek ka selam ka charli dun pu tang te la bang along ke lang dun pen det tong nang li ka selam ma mate aka pre ka long training la puson ke en dun la puson ta do ma
0: training ka ve la pinu tum long ki budun charli dun ke thegun long pen si nil ta cho nam dam lo ek bar dui bar dam lo a hem nang than lo la men ke bang ta por ve li ta por ve hem si charli bom lo hemasor ta nang chirap dun o nili hemasor ba nang budun o hemasor ta bhaini bhaini lo ki bubu nang chirap dun o hemasor ta ne thek the so na lang than po son si bini bom lo join tu bang ke youtube hai pen ta lang lo design hai bang ke ko son ma mir ko bang nang pulo te so na design pulo te lang po charli po thek dun po jo
1: na pusan men se ka charli
0: ta son men se ka charli dun mo
1: me pigalam lo nang li ke thanda malam thi tangte nang li ke ko pipia bag se nang li ka salami lo
0: hand bag shoulder bag and ke la lang bong water bag pupuma la son da selam and ke mir flash pot na ta haita simar mar ni li ke bang ke order ling lo la son pini prote klemon po jor po ni li ba
1: tangte jong se nang li bag selam ji pulote a fransi ko puson se nang li ka chi sik iglo la pen ke a hormu hei huya bang ke nang li ko pipi se ke nang po
0: ajat nangala bag arima plastic ari pusi pupu bo plastic ari la nampo enke kechi zo nampo kechi la ne chlo enke ke ju ki ban pulte la scale chol ta ni li bang ke scale en ene tilai ili kusalo iri ang rupensi he la ke thi ki bi la pe ne po a big the upro te ang rubang paung chet po bi chet prote ang rubang pa kom chet po ke kechi bang nang lo ke ajat nang ni joy ke kam la ke de ke selam ke ajat nang ni la sobek pulote ingrup pho rai check enang po la pen thimu chet pulote ingrup troxi enang po la pen the o pulote ingrup krihini enang po lan lo enke adorta belek belek lo enke a design ma ke la bank pulo sona design pulote ili bang son simar po simple pulote simple lo bank nang ke order ling lo ang order dei pota nili bang ke hem bu po enke family ke bang ba jirpo jirpi ke bang ta nampon po son message ni business ma ke suli bom lo
1: tamde nang li gu pipi a design a bag se ka salam iglo
0: bang a design nang ke poling lo so thing me sini kili ke bupo na son a design bolte la son a design budun po mir hai budun po design pia prang ba angko ko son po je la ke pa vur nei ba design na son plote son bonai dun po ang ke side side chor chet ba do mati design la son pulte la son budun ponili banke banko pima aning ke ha ling la son lo budun ponili banke
1: me piglo nang li ke thanda malam the tangte puthot ni li nang li phanar ju the igla nang li di jon se la plastic wire handbag selam ji pulote la akala rai hui ke nang li ku son se kang wai dam iglo la pen ke a bag a style mate a design hai hui banke nang li ku son se ka selam iglo
0: la banke bang phone nang kuri poni liphan la so color pen la son prote la son sinam dam ik poni liba la son si bupik po a color bang bang se nang than than bang la ke order tum he nang ke order tum mang la so color prote ni bang la so thing si budun po ba ning ke hang color te nang ko nilita bupu ining ke hang color pen ta nilita bupu ano tin ning ke hang lam se belek nilalen ning dok pota me bang dok der ta hai kalima ne banke ahon la plastika ri banke kup nam dam upo nili banke dam ver te oto fer lam do ko la ta si ne banke wan ek det po ekup ekup wan det po kla so color po nilita ining hang pen nili bupo ang ko bang ning hang po te dil bang nang pupo he ining hang pan bupo do po inke big nang ji big do ma po te do po whatsapp po thai lok lok po o la so color ba la so color pen hulo so color chok ma porote angko he ochok ni nambu pitu po po ko son se bipto jong se ni ki butang kalar alang tumaning dok bolote do bolote hem manang thum dat po kalite ni libanke thonami ko po alang hem alang tumala por vi bolote o jong se por do bolote nang ching thum bon ni li hem
1: tang te nang li bek ke ku pu son se ka selam iglo
0: la banke a hon ning tip nang po asu prote la inkoe ba krip ho ba krip li bak ing tip nang po ing tip pensi la la pu round pini po bista ing tip po ahon hai bista ing tip po bivet po hi like ta hon ba thui ni ba thui thom ba ke di ing tip po ing tip pon ing ek ta bang ke bikok po ang kila so

0: pini nilitum chihu chipu jipura inut lun ki lun along anong ba chithang klong abang phia phansi chopha pen alang lipen lun ki lun alama putak jing ki chithang jia phansi chisik pondo alang limen lake rubina krupi alang liphan kachini neyabang ave alang li sitame penang an ari soe jang atuma phansi tame aning palut it it alon sitame alang li lun ponlo lasi aprang si alang liphan akashwani difwa hin pen suri surya kardom pajirlo kardom
1: kardom
0: tangte aprang si nang li phanang karju kang tung ke lapuhen lo nang li lun kilun anatu comment tu lapen ko anar ta hut si kilun dun cheng lo
1: ni di lun kilun abang ke bihek pen ason lo pi school charli bom hut pen sini li lun lun lapen lun kilun charli ni li ke kan ta min ning hang pik asi thek the da ta me la pusi rong jir pi jir podum ben lun po kan po la pusi wang bom masi arni si ke mane kachi patte long an pusta me la so stes ta me ni li nang le don rog lo la si la pu wang bom pen ek pusida me ni li phan nang ma thalo je ke kilo na ning hang o la su su pu pen ma sing ge nang wan de lo lun ki lun a apir the long nang wan de lo ma si la pu si pare wang bom ma si recording ta me nang cheng lo stes long ta me long long lun lam chini pen my stes long ta me long long ni di phan ga ching hon pen stes ta me perform phanang hang lo la son si wang bom dam bom lo
0: tang te la lun ki lun nang li ke pang cheng ke bi he ga hut pulo la se konani training ke na son dom
1: training abang ke ini ke la po high school po bang ke na sita me la mithang ning ke hang pen he di arni si ko training mane lun ki luna bang ke la training ateng lo isi vera lun pasami esami salon la juti hongit lo khai lo joy sing tok bi alang li si ni phan arni si ko mane harmonium pen lun lunang than lo la esami salon je pati do nang pu pen masi juti hongit si ni li phanang than lo masi kichi pati dun pusta mi kicheng si nong isi long dun lo
0: tangte puthon ni nakar juke la phen lo nang li lun ki lun koson la pen kupi a thise nang li ning ke hang nai lo
1: ni li lun ki lun ke lun lun ni ning hang e bang ke mi thang ta ning hang lo la pen mi thang kar bi khe phan ta chi ma tha pon pen ar ni si mi thang yong si lun lam chi pa chan lo pote khe da me an su se mane lun lam pen da mi chan dun po la pen ka do ve khe pusita me i chi ni po amuk to muk pusita me lun ki lun pen pinang an pa chi thang lo lun lam alang li to alun alam pen sa me pir the dang chi thang dun po po ma tha pen si lun dun lo
0: tang te nang li pinang ana lun dun lo la se nang li ning do ma nang li jir ko an ba ka lun kilun tangason dola
1: la bangke nili arni bang ta chema tha thalo mane la solun jirko ansi bi hek pen ne kilun ma la solun bang arni sibak mane ji hisab nang lang phedi apor si chilong le tame nili ne ning ma tha tengte dupo faruke thom pli la sone dupo bon dunang jibon ba apcha ta thek ba lan ke dopo sonsi mathal bihek pen kilun manela recording dun theklo pu pen ge hedi lalo
0: pangrum
1: etlo bolote
0: tangte nangli lun kilun dop peklo la suang bong pen li ninga ching samnai do do ge mati la sinangli ko solo na bang sininga ching samnai la
1: ninga ching samnai alu na bang ke enige

0: thulang je wang bom lo amat sing ke a joy sing rong pi palun nang palun thulo amat si la seng the the bibi palun hedi la si mane munit tum mane kilun hotani liji chini ne je lan munit tum nang accept ji pe amar phi chi matha thulo la solun pina an chi thanglo nutin busta me nang silun ma apu re kese ra hot mati di ama sing ke a phi bae pu wang bom matni ta chi matha lo o chi thang ulu bol la solun la ho pina an munit tum nang accept bar kom puji matha pian ama si la lo hining ching sam nam wange
1: te nang li la karbila marjan long satami penang analun ki lunun lo la si la marjan long penang li nong e la san ta long dun loma long se ge jume pen
0: long lo la pusta me la marjan long ta son thom bak a along e ge long dun lo lun nang ka accept mane aning ke dok pu pen he jume se an lo pu pen na ma si son thom bak along e ge nang pipon lo
1: pipia la marjan long penang li chichini ma
0: kang honame kri la pen sonni son thamlo ning vedal jo non men men ang than ji bangke sonni son thama film long pen long lo ini ke kang honame kri ke fast long no mate ma sila ban ni ning do thalo phi thu ge bang thu an bang ke ning vedal lo tame son tham bang long e ke ni li long lo la rang sina sar po award la hai he nang pi pon bom lo long bom
1: tang te nang li me thang tok pen a bere ka pre ka lun ta lun lun manang li
0: mithang kitok alun bang ke sonni son thom son si dolang nili group song ta tok tok group song ta sonni bag dolo apen single song duet pusami son thom bag nili tok lo la pen non sami kitok charli bo ma son lang thek oi kali ta mi kitok charli don tang te chot la son dolang la si banga khe ta melun banga khe lun isami lun ni jer lun lo ke sera din hut apinan chethang lu pusin chi chi ni la
1: te nang li karbi pena bhere lun ta lun polo la si nang li jirko an ba lun dun lo ka banga khe ba kapre ka lun ke
0: banga khe ya lun ke jir thom pli bag dolo mane isia ke set along jon lang he la isia ke set esami sa ke set la ekhon hiya bo ke set he la ekhon hiya bo ke set along si jir thom pli lun lo
1: tane nang lun ge penang am lun lo la si along ka prek adim se tame nang li phan lun ki luna phanang hang hang ma
0: lun ki luna phan kar bing long pen apar tame nang hang lo samang kang along sip sagor la hai long pusame la ra bhadi bok la suhut chipate dun long lo hadak sta me dun long lo la pen la bisunat sareli tespur he la pusame dun dun lo penang an lun dun lo hapu sami la pen go hati sami bihu program la hai tami kuri dun long lo la lo
1: tangte nang li pen ke kanda nang li ning hang pu la se nang li phan non ko man ne ala mar jan along a director ba producer tum nang hang pu lute nang li hala dakta kandun ji ma
0: mate kan ke kan bang ke ke kan ning hang pics take tame pu ene ning che parong pen kanang bulodang te lale ka preglam los ta me la pu ekdom mane film long anabang ke nang hang hedat ta hai ban hang ta me thek don de jibon pu ene arai che paklang do nai pute lale ka preg lo he apon chon
1: te la marjan long la pu nang che parjan nun tha pojat ke nang li phanang hang hang
0: nang hang sita me apor avidar mahedi chiparjan nong le dalo film long ta tamila nili channel along youtube channel robina kruppi pula so channel do la long bangke album ekta dolo la long na poine la sarpi martum kowe ke chu la hai he la chipaklang don lo la pen dolo rangsina chuning le gedam tang certalian aning kan la so ta me la lun pen singer tum ta me chi paklang nai po dulo e long long ni he la son cholo
1: tang te nang li non ke nang li phan ke kar beng long dang ke nu ta nang chi ni ne bang ve lo la si lun ki lun pen nang li pen nang anang li nong sta me chi thang lo la si nang la an ki li tang det ke ko man ne phan nang li gi chiro kang tung do ma la an ki li kang tui nang li gi li dun
0: chiro kang tung chiro kang tung pik an la mang ke thar man ne ko son lo bihek pen pustami isia a apir thelong nang wan bang ave pulute

0: lam pen ma se lang litum release le reglor kom album la haita kilun dun tanga du pik pen an release le du ulang la pen non ke wang ita me du pik lang la pen lun bom ji lang le lita un an ke la la
1: don bolo la silun kilo na phuta ji thanam sina nang li tum la lun lun po pute la recording ke nang li tum ko nat sidam dam la
0: recording abang ke la bang a project tame mithang project tame recording studio bang ke lar u mantuni ke guwahati dam hudupo la pen dakar binglong pustame la taralang so bihai studio dak dam po la pen dak nongklar studio la hailong kuripo la pen ran studio la sonsi manela producer tum hedi aem phu tum alang litum studio choice po la sonsi alang litum kunat manang hang te la dak sidun lunun bomlo pen kidam tangan ta mi sen si thek long lo
1: hante aprang ke set bulo ke sada long ke si sa ke sada long jer kon an tong lun bang doni la chin de lo ta mi non ke beleg la si non bang ke isi si tong recording chot tilo mal ha lun bang ke
0: lason ke kali aprang hut ke kese de si long jernar cap ba jer sir cap jer caps ta mi son si ki bibi stamina ni ge sada din gali de lo pot nona bang ge la e a ijir jir ni jir thom pusita mi la tum release vet ijir jir hedi release vet amasi nge kilun le do sita me la son se paklang de lo mantuni pe ni jir he son se release sot chal lo nan bang ke youtube online adena masi
1: tante nang li peneng a ronga je long ke nang li lun ki mi doma paklang don doma
0: ronga je long lun ki mi do sita me lasta me non mo he jong ta chi than lo alang li tum bi pot pini chak na ison bag do kor ko ma si release don de den an ke ni li mi thang project sita me do lata me patang un edel lo apor chi long le amat si na si PC patang po pumati bi ko mat release dun de de lo la bang ke ka release dun se apor ji long le de lo la lo
1: putana ka ju ge la pulo ki cheng ra lam sanang ju tu rong po nang li bi hek pen si lun ki lun pulo la sanang li ning ke hang bi nong ma mate anut ka prak nang ki rung lo nang li pan lun ki lun na hin na na tu bang
0: ke li ning ke hang bi nong lo ni li ke hemar lo ta pu lun ara titi lun arat po masila hem e ga bang si la so so lun na ning hang ole jo pu pen si hong ang ke wan lo la si hong nang wan lo to war sa mi nang than lo la pu si program na ma so asa a program ta mi hedi ni e ga jir po inu do prokhanto ras bong si pu e ga teng lo la ta hem mi si teng lo ching hon ching hon pi ani ke bi hek lang po lang tum ke a phar si ver lo mate ik tum ke nang pon po ke na ma program asu asa along anta ni phanang palun at pola so gitar nang radun bom po lundun bom po hadak chengi thi bang do pote hadak hang lok po la son si mane lundun bom dam bom lo amat si non bang ke karbing long kang asor pusita me mithang karbi tum nang ching hon pen mane ke thek pathek nang bo joy ni pen pina ani stage nang pilo record phanda mi nang japon lo la son si mat wang bom dam bom pen no nam bang ke pina an london lo perform kori dun long lo no nam bang ke lan si dun bom lo
1: ning ke hang pen
0: ke playing a song no
1: nang lingo pen nang mi thang ta lun che tok pula si nang li ku pi pi lun mang lo nang li ke tok lun ke than pa chi ni
0: toke group song abang gela jutang phuthak ai si tok pon pon jutang phuthak prang la jutang mai pudo mati di sum sar sum rong hang alang li si mane la so program ke pangcheng pon lo jutang mai pu la so jutang phuthak tame jirni bag ni li tok lo la pen record ta record lo la pen la romantic tame ni li tok tok he thek ke kalilang tame nili charlie dunlo mane mithang lunlun polote ijir jirni ba ke donang jima pula ka matha bensi kitok dun he ka charlie ta charlie lo lasti la so phutha chok chi le le ke doji mane do pula ke charlie mati di lasti kando ka

0: karbing long rat tok bang phu bang phi dum hanta nili chuning ri lo mane nang pakeng dun po busi la lo lam bang jir thom pli bag do po bon
1: tok he
0: la man de sorong parben pachi thak ta dolo nili mi thang single da me kilun dolo na son no
1: puthon ang kar ju thui gela pu hen lo nang lilu na pachi thaka pu thak sa nar ju thu po la sinon nang lipinang ana lun lun lo la sinang liko mat mat pencil lun pachi thak lo nang le na che than ji ma
0: nili lun pachi thak bang khe kachip patte la jonel festival ben den chi than po la jonel festival la February chiklosi do do matidi la so chiklo jonel festival pulote nili bangke unit pen sing chi patte do no hasun bangke unit pen ang chi patte do no hot anna bangke mohesor tisu ben sin nili lun pachi thak thak lo la pen kilong tami kiching sianong ac kilong elong dun dun hasut pen bustami he amatsi inke wangbom wangbom pen amatla jun tum tanang thegan longbom lo athemalang litum pensi just tami ja tami wangpo manang chini der masi aphi bai dak jun long ta chipati dun long lo bukolia jun bhasun bangge bukolia jun pen tanang pachipati dun lo mai sing lek the pen busami duet nang nang palun long lo long lo ki chengsi la pen a second la hai sami long dun bom lo ki long un ke la son long pare wang bom bom bom la recording bang ke la ke jiten pen lun lo bijoy pen raju rong phar pen lun lo nonaki mi tum pen da pina an lun lo raju tok bi hai somar pen da lun long lo la pen mandi sorong phar binong timung la tum pen lun bom lo lun lun lo konon same mandi so pen recording er lo la taminon klang po non ki din man pen lo te pa klang po si ma tha lo
1: tang te nang li phan non li ki jut sia lam se nar ju pon po tang te inut lun se pi lun se po che man ji po lo tang te kopi pi si li chali nang po kopi pi son si li chali nang po
0: lunse po lunse pi chipamaning tungduk polote kichenge ilitum ka practice pen si cheng nang ko po la classical labang ke ange kinang sot classical ke ange kinang sot abang ke lalo ilitum mo phisami joy thot la pen ang song ang deng an tami ilitum pali dun thek je phan lo la pen high school jong si ilia teacher dulo pulo tangte kache than stami ba man peng sami kelong mane joy chelo ang denga pregi dun phan ta he la si classical jong si do pulo te ili to ma high school chini po timing chini po note chamukha ili tum chini po classical ave pulo tangte thangta ave lo lag idea pen si lo na ret po la si lunse po lunse pi chi pa manai pute ake me nai ge la la hen lo ni le hin pen than ji mangge
1: a class n
0: a class n si ke melo ini ka idea pen si prai phat tum ke lun de lo mate la so join ne si recording sami pin an problem do kok ti lo por en ang kok ti ti lo no cha mo kha ji ni ne timing ji ne scale ji ni ne po pin an ki sung a por en ang kok ti ti lo
1: to tang ti pini li tum penang analame je than pon long lo la sinang li phan se ta mi choro lo nang li ko an ya por ka dure pen pusita mi nang li por ngi don thega por la si puthot akashmani di fohin pen suri suri kardom pa chelo
0: kardom ni lin pen ta

lapona pona letum sangpi mar aja meglong pen chehu chi put arjlong ektang lo pinir bang song deng long hut bang pi hun hun mili kropi le pen ki robina kropi ang bong lun ki luna putha chehu chi put arjlong ektang lo adun thwar ju senang mol rong pi gi lun seng ve jati tani bu bang sulong

0: ma puta duhe lake amhangke thek pena masi anupena nutumbangke glokomalo sita ene bangke isi family history donai lapenke arta ke ong ningkan plik ke pen
1: ampatlo
0: ke bat atum anam bangke glokoma kelong isi a risk thetando
1: antela bangsu long lia prang kupine ang thek sonang langima
0: ang thek ke lapolo ke cheng cheng ke thang ang thek ta klangle da ta thek la soa porsi glokoma kelong abang phuatum kisu kelong chichini wangwi a phithu ke der jot mola optic nerve ka he no ang thek kelongan si chichini pintiti hala so hut an ke low vision mate kache char che ang deng nangle rok an pin lo ini ke ang thek ke ki chengalom ke apuang pong ka chorot dota thek amme ka hom ka chorot dota thek la pen ke mopeng than son hedi kache char che ke cheng he ki cheng kache char rim che char hoy ki cheng ke la son lo sita hala so bang ke ekdom ke cheng pen si abem a kisu ke long pen amasi ang thek ki klang pu bang e kali hala ke che char che anang dengke leke labangke artho bangke pinang an kalukson dulu
1: ante labangso ki su long lup lu tangte sikelang pe pamidet unjima
0: sikelang pen pamidet un i blood pressure lapen glaucoma puason blood pressure pen glaucoma ta pamidet un i it can be control bang ban un puason la si glaucoma bang ta e phoi lege long lup lo te la kai kai ding pia phan pamidet ki un i
1: sita papat apan khangchik
0: mi la dowai ka chichor pen akai ding pilo he ka chichor nang chi ke la dowai ka chichor pen isi la khang un complete blindness apan bang mane pinang an mane khang un sita hala apor pen chepaklang nang po apor pen treatment bang en nang po si ke chelang bang apor pen nang kok
1: tangte hala bang sulong le phra gitum kachire met pen pini atowar dulang ma
0: kachiri mek pu bangke thang atowar tawe te bon sita periodic eye check up mate apor pen jong si amek a doctor along ami sikelang along apor pen jong si chepaklang dam pulote hala so a hood la so a bemar bang do pulote hedi patini long popo he kecheng along ben patini long popo sita nona bangke la puson lo chichini bangbe aku glaucoma lam pu bangke kachini aphai ing arpik ing arpikan amase hala amek chichar che deran se doktora dong bangge dampo chong hoilu niju ni mek chichar che de chicharim aprang ni hula dak an theklo nongke ni la sonta theklong le ni la anne porhi un nongke la haya mek la an la ana mek ke thini aprang porhi un tanongke porhi un e la son akene a complain ben si doktora dong bang lirongeti hala sut bangke
1: derpiklo
0: der jot le aku ison abang di lila so glu wall glaucoma week pulo mate wall aku glaucoma ti bangke nili ithe theni thaning tu wall glaucoma week pining lage ningkan surihini ra inkoira pho theria chiklo nipai sirkepen nipai krepo an arni hotpon lo
1: kala
0: la so arni an bangke wall glaucoma week pusi talon pon po
1: kala
0: ladak munthi dami india adet along 11.9 million abang phu atum along glaucoma ki sudu te bon sita 20% mate phan inkoi atum chorsi labangso akiso dopu chichini chot lapenke 8.9 million abang phu atum ke ame ka be at lu ka chichini anke means already blind la si la hai ke pachini ji akemang pensi la munita tum glaucoma akiso alam ka chichini aphai ing arpiklang akola pen labangso akiso pen imek ave ideji puta chini wangwelang la so porsi la wall glaucoma de mate wall glaucoma week bangke isi awareness about glaucoma mate glaucoma ke so alam munirang bong kapache thang kapachini asaya phansi la hai arni bangke katalon pon
1: mi piklo la sarkar atum ke deng la bang alam ma puthak mate la glaucoma puthak ta arui la pen ke arni katalon pon takte penangana tum doktora lamang ko pona hok bune hok he punela bangke rara tum chini de ditia posi kichu kiju nalam ta datang le tok di

0: jume pik lola bang solun jira eri do nakar jibom kaddo ka ya koting jira tumta cinta hai pola bang ke penangan ning kana prang pensi eri tum ti jolong pena jolong bom puthodam thulona eri tum ka jithan bom glaucoma kisu alama puthak mopen nangli pulo glaucoma labang so kisu ke long lol putangte emek bang ke chichar se det hingjang po ke pami bang ki un ilo tangte labang so kisu ki ong nai itum la nihang ni turang kangar lom matang te ka prek ni china thu kupona si la bangso akisu phai ki ong nai na itum ka chini da mateng te
1: nili tum ka chini da mateng polo te nili tum ke kitab along ke por hi chot la pe nili tum a teacher e ke than alam the chot seta glaucoma ke so bangke North East region bangke high o pusipu mane
0: phiri me an lo
1: mane pinang an kelong abang phudo pusipu athe bangke alang litum abang isi pudam lo ilitum la North East ke inglong asu si ke ong la inglong asu tum ke ilitum ke imek ta bihek ilitum ke imek bihek mati ili mek ala mek eyeball ta bihek hak ama overall ala so anatomy la haya poda join ni ne pine bang chin ne dar lo he sita mane ili tum la notice ang kang nong ke pinang an bang akap prek adim pen le
0: pangbar pangbar dam gunam
1: la dak bang ke long aphai do upusi nili chini
0: tate ili tum bang khai pen mate bang adim pen pangbar dam pulutang ti ili tum karbi jong jong tum e make up han kupuan se ka chilanga hin mate e make up han kupuan ka chilana nang likhe thek long no
1: nili pudam ji abe pin poteng le pudata cho
0: o kopi pusi punang kolo nang le
1: punang kolo mane la nili to ma prangge hospital long ge do a hut a meka opd long ge nili sikang nilo mate hala dak bangke a mek nang chi pak klang pujat bangke karbi tum ba ing long so tum ke a phai jum o ako wang chit pusita apor bengali apor ke le tang a phisi wang ji wangwe pupe he seta hala ke wang nang ji apor hot bangke wangwe si ha un elo pohot si la so ahot an se wang enge lata bang akapre ka kapre tum kapin khat tang ke klem tang alang li tum mane hala rong ase puno rong ase mane nili tum medical treatment bangali lo he ase bang lo hala la son le klem te chogi hala son le klem te chogi pu
0: hala hala sipa prang rong
1: hala high klem er si mane nili tum long nang li ji la si damlo polo te la bangke kachini ne porlo mate ke thek thek polo ne kachini ne porlo ne awareness ka we porlo ne la bangke pudam thek thek dalo he sita nang kele apor ke apor ke lit tang apor a hudsi ke bang tum ke ong non ison lo he ame kona ni chiro lo injury polam lo he i mek bangke injury polo te lakke chepaklang phit nang po treatment and phit nang po hala iri ikeng long kona ni siri papan ame do pa ak pa u bangke ni ni ni ni thom mane cheden mi seta imek long bangke la son bangke cheden nu lage chepaklang phit nang po seta la son thak thak lo he ni pho ni throk ni kep iru iru ni achiklo a phisi wai enge hala ame hala pinang ana ki so badder ke pap me pa me unji me ne he seta me der po seta hala kachi chara bang he hala a vision bang compromise der po a vision bang lo vision chaplang der po chi char chi rim chi char chi der hala sona por ho wang rong titi la bangke isi ilitum ning oi me me he ilitum ang bang la
0: tante la buson arjan ke theklong lok bang ke pheri me melo tante kachi lang na ji pang la pon ardi ki bipita son theklong tante la bang so ardi ki pinang ji putha nalihin pen sapin khaji ma
1: ardi chi pi nang kok ji athe imme ka bang ke iphoy ka velo polote pachiru yun e lage mane pachi charun e imme ka infection imme ka infection bu bang hedi ba ala iri ikeng e poklong bang ke ekdom antibiotics ekdom akene apawa rake ong ke ong pipen pa mi un imme ka bang ke iphoy infection lo polote jong he apawa ke ong a medicine le pi se di avelo lage lage chi char chilo lasi ime ka bangke konani ka chiro ponoi konani ko pene ponoi tong pa oi pa ai ponoi konani ime ka hom ki su ponoi ajat pen ponoi ime ki su ponoi te ber su player ponoi he ajat pen sita

0: Lohai!
1: Punung!
2: Po, opo, ni sang nam dam po, nang tuwi pe nang culong li. Ni, lahili jodam der po, jodam der po.
1: Lohai, Lohai.
2: Opo.
1: Nili panang dia ik den no, nili join ni pen si nang li.
2: Po.
3: Mathari pe, mathari, pin po ahile si, kapere pen, dagahem kido hai hebo. Pinpo jor dampo ta ho.
1: Lohai!
2: Po!
1: Lohai!
2: Po!
1: Tipo!
0: Lohai!
1: Tipo!
2: Po!
4: Ba, kobokola.
1: Tipo!
4: Nang tilo ko jita me. Rong rupa nong. Pajumite kang sen.
1: Tipo!
4: Bokola kalilo nangki. Bokola lilo.
2: Po! Opo, nanang purang sisi. Opo, nanang purang sisi jiboy nang lupo. Nang jinsuang po, ni nang sopo ke jokjia po lupo. Opo.
1: Kabag, matanang nilo, ili purang sisi tami.
2: Opo.
1: Ili ilong nang jiapan, jisong nang po.
2: Opo. Opo.
4: Da, bin po, pikalo and I'm not. Nang po kaya ka pega pithe dam tanglu. Da, da.
2: Opo.
4: Opo.
2: Opo.
5: Lapuan por nang litum pini alamkan arju iklong tanglo. Alamkan amen bokola sarpo. Bokola sarpo alamkan ke lapuan si kang tonlo.
6: Radio Karjura Ratum Laponapur Lam Kanang Denglong Pen Bokala Sarpo Bangso Lam Kanang Litum Arjulong Ik Tanglo Laki Akashwani Dipu Adun Tuarjuk Senang Pansing Krokilun Edera Pan Long Ria Pan Bangso Lon Tangte Arjuk Senang La Bangso Lon

0: pi alam jer ke tobang lison hanse alam jer lam te pila pen ke towar ke dam jo ke jo wana puthak tang te arjuk senang labang su lam jer
1: towar pialong ke dam ke wang kachire towar pialong ke dam ki do hemkong long ke veg hai hui lake kachire pik pensi ki klem nang ji asai kedam kewang keng penon hemkonglong penon seta kachire kinang sot kupima tuwar kedam kewang lake aron ki kroichot lapugalisi rat mate munidapan apran kapijok mate apran kirai asai ason chiplang den lasi tuwar pialong kidu kedam atum an ke kachire pen kidu kedam kinang sot binong munidatum arniwang pen rap sai prekjam duapot si tuwar pialong kachihalat kidam kewang apai sitame kai kita chimit me lapen dopi khangjang lason thak thak si munidatum kidu kithak kanglumadim ke tuwar pialong kachihalat apai sitame kai kita chimit me sai kachiklem kidam pendang lok Usumara tum luka charlia hem kidam, kithon kivang, chukamara tum sai hem kachidam, lapen kaprek kaprek a sai ki klematum hai hui pendang lok. Suri suria munidatum, ar nivang ta, tuwar kachihalat, ar muchi mitme. Son thak thak si, ar nivang ta, munidatum ning kachit hepen si, mithang a hem pen barlo, lapen ki barlo te. Hem nang chile thuvek ji puaneng ki thepen si anutin sita me hempen barinti. Laso aneng kachi the ateng si. Ki ongdung atum ke kachi le nang ji ateng pen hem chile lo. Lapen kaching hon lapen hem tunelong chitong long bom lo. Bonta laso abaha mate akopai kaduko ve atum ang bong pen inut bang hinni atum ke memedet titia jok. Hem kachi le ledet atum setame dukok titilo. Lake kupia porlo. Lake tuwar pialong hem konglong pen kaching koya jok aprandam nang jui ditia joine. Hem konglong mate gari motor pen kaching koya jok munida pran kidam apay du pikhang janglo. Pinang anatum ke amithang kichok che pena jok si aprandam nanglo. Bonta pinang anatum ke amithang ki chok che ave pin sitame kumatne abang phu mate kumatne abang phi ki chok che kapang kre ajok apran ki dam nang mate adai ka ve pin tum sitame apran dam nang kok la sona phai dupik khang jang lo e jaha ka tum ke apran le dam de det sitame mate apran dam phit kali puvoi phit sitame are nga hu gi so ahir ing tang rak la pu sitame do la so ajok hemtun Don rap sitame kisung me krimek lang ki phonang aphai ili la khadam pulote ning oi meme laso kana hokke hemtuna phan puan chot kalisi tangka maha muanat sitame kana hok do kok titi lasi towar pialong kahalat kidam kiwang as aron ili chithan lapen chinilo pulote munit rong rup Havar hapat antame jok rapet po. World Health Organization mate WHO pen kapangdak ateng pulote pirthe athak along kithia phai ki ong ang bong ke hemkong long pen kachong koi pen apran ki dam lata kithia phai ki ong ke isilo. Son thak thak si gari motor mate hemkong long pen kaching koi pen Hong hap hong ru ki man, tikok tiki ki man, apai sitame bat pik khang jang lo, buta WHO pen pangdak lo. Budam lo nang, India adet lake, non mamat ke kapaprang dun, bom adet mate, kapaprang dun bom ason anathu si, king kam chijor dun bom lo. Son si, gari motor mate, hem kong long ki mi ki nam apai sitame arnivang si bat bom lo. Hem konglong kinama phai ki ong pigahut Traffic police mate to varalong ki ton kilang asai ki klem atum jong si sai ki klem oilak pulote rata su kisung phupik jilang non mamat India adalong kup India adalong kupia pot si hem kong long ki vek pen mate towar pialong apran ki dama phai ong varet ma pulote pinang anatum ke kangri kang krang pen si hem kong long ki vek atum puseta me do e jaha ka tum ke hem kong long lapen kapre kapre agari budam lo na bike auto hei hui ki vek kapachat lapen pinang atum ke towar kidam ki wang aron mate traffic rules kachini ne pena jok pusi thek seratum ningje ison ning ki oi meme na ya bangke towar kidam ki wang along apran kidam lapen kati kok ti ki aphai ki ong ne laki uwe ki mi lapen arta ki juma riso ijang atum henlo pusi thek seratum pen ningje lo penang ana uwe ki mi atum ke kupia pot si gari motor mate hem kong long ki vek pen apran ke dama phai ong veret ma pulote hem kong long vek voya hut mobile phone ching ki rong a jok puta thek ser atum than athe phone lang rong mate ching ki rong pulote tuwar dam voy mate hem kong long vek voya hut pulote kachire nang jia teng chire thek thedet po son thak thak si bike ki vek atum buseta me helmet ka chikup ke a keng hong pli a hem kong long ki vek atum buseta me seat belt ka chikok ke la pen kachire nang jia ron a teng pen kachire thek the a jok puta thek ser atum pu la pen an par towar ki me me a jok ta muni da tum a pran ki dam nang dupik khang jang lo athe towar kang lit hilik buk ki ong lapen arlong sang ti aduk su kang lit pena jokta muni da tum kaching koi ahir eng tang rak rak thek dun long lo ison muni da tum kaching koi iya the lake long le kang lem theng pi theng prang kapang kai pen kapar pandu na jok pusita me apran ki dam atum do muni da tum apran ki dam kachipa jok i lake keng pen ki dam atum along sita me arpute o keng pen kidam atum se tame towar kidam ki wang ki jok wan ji aphan arpute dung chinam keng pen kidam nang ji adimalong kidam gari motor mate hem kong long aphan ki pek perem lapen kachire re pen se tame apran kidam nang atum ki ong pi dulo la son si hem kong long ki vek atum seta apran dam thek lapen apran ki dam atum du pik khang jang lo keng pen ki dam atum keng pen ki dam nang ji adim mate foot pat along dam nang ji lapen tuwar ki kap a hut seta me ar vr e chilang pi me pen si kap nang ji lan chot kali si ki kap adim along mate akilok pen ki hipan adim duji laphan english alam pen zebra crossing putapu la sona long si kap nang ji arona teng pen jong si ili dam lo pulote ili det kali si aka prega tum phana sita me ili apran pi jok lo son si aju jong si keng pen ki dam nang pulote keng pen ki dam bang a ling sita me peria cham aki klarchen chipindeng lo pulote lata pinang an isi pran ki jok avar sailo pusi theksera tumning je athe peria cham aki klar chipindeng lo pulote gari mate hem kong long ki vega tum seta keng pen ki dam atum a peri ki klar dak a cham thek long po lalo pulote latum kachire mek dopo lapen munit dopo thek long lo pulote latum kachire pensi dampo towar ke dam ke wang ahut ki thi ke jang pen ke chipa jong ji asai lake emin